0: ade waka bo mu ana iso wo no mo ha ha woni sa ti se se de wo mu le banku ahia wo aden
1: akosua ebo mu po
2: isu amenu ni anya